0: hono aye niamo ho sem de omo ye ye no emwa party no because se wishi mwa we say ni pebi efa emra ese omo sem na omo ye omo adu se omo ntie ye party ni ka party no efo mo fa emra kwa so na emeye enka dumbi ena ho se de be ya that no afufu bi ntimi fa mra na omo mu party penifo eni ntia ni party si se ye nsusu ni mtia no ma bi se ena ede empapa mu wunchu wunchi eno mne na sefo no ebe
1: Dr. Bernard Tutubuahe wano wachirama nyosem ewo kekwe suyapomu nene ena ote yeno
2: yanko yoku fuo wano makase ho ena Dennis Miracle Sabuaje wada kukumu na yanko nkoresa yebia sadie edom kugu woko ye dede nmne honki kahono wanyabe anaso wada suchirim akwa uwa jamila chumu ewa manso akwa uwa ya mwajo
3: ayana ni mejusu
2: wana suwa yoku ho
3: meda suji na hezi siye ya mwajo
2: Miracles ya mani be
3: ayana de dabi yo wiyanu mu hona me lawyer for ebaye general secretary baye na nabi ni familia hukumu nina ebaye omu kwa kwa shehon bisi ne enyadi ya bill no umetimi di amano kwa niye huse bill condition no wanu etimi MET ana umu etimi MET bill condition na kasa kwa ati sayo bisi ne inyante mwoshe a lawyer for mi nu lawyer Samuel Atachi ya ene gari ni makumafu eno unu mimi na awo ehono mwa omo shese umetimi enya bill na mano asa be for muho noa na yede ya soo tutu for muno na ya sese asa that time lo prano na ya maa kwa ima omo enkunku huu inti yonu muda soa general secretary wetune tu kakra inti se ya ka nanabi ene samye uku ene akusu ya menu muna omo mene wei insider wanu muka aloya fonwa omo kese imetimi ama nidela but arena de na waka enipa ebegu ha anopano niye wye muko nmono samri enyumire ya mena waka sayi nipa no eswate pa ya sani ena ewia anopa ewia mwomu waha ukada esisi ha dede kwa bani adino samri wanu mingi na abashoti ama enipa ya wahasi ino enosu
2: okay eji mebao akowa nipa no omobe mu na abu anapedifo na ne omakasa so omunkofie
3: ehu se pani bia na obi akasa se de woka no wonu ma waha from anopa no abambu etimi aba otimi se enya bia bia efri mu aba sitare na de uchi eti mu yepa na 48 hours ene mra no etre se se uchi obi a ense wida no 48 hours no aso ema time ram na oka sey 48 hours na so ema time ram na oka sey nipa no wona ho hye ni na de omomu so ye jana na ase nya ni enti akoye asemo a etitafo no etia je se enti e na wonu nyina tu otu a wonu mokro no inim se etire nyame ya domo a wonu mesa abade a ebre no so ani ni hu ba time ram na oka sey arena de edom no eswate pa ya uti mu se edom eswate senka ene 48 hours ne so ye no e court won enso eno so nya bia umatumi aye ho bibia e bia da so watwe ye ma aye hwesa lawyer fo ne beba na bibi ni a wo ne basi da ne so ya tibi se o mago ni charge ana sign the bill conditions ne se ne de ho amanda ba tu da
2: ma ye na wase na ye se mugusu e wo ha mo twen ya hwesa beba na ebebe na mmemma ji so mbefi wo
3: arena de ya waha se se de ye twen ne a lawyer fo no ya ba ba ma ne mu se ya waha no pa ina enya contract ebi a e kere se we any credit we dey abọ no asam no ni people e te sign any thing e ti tie nti ebi a e suru se etu etu a anhwa ya beba no na o ma be si echi abeba ma de no ebu na mpuna nkasa no o mu de abetu ga ya nti nti ye wo mu kakra se won mu tinya be ke bi a tie ne a ya nti bi a bi a na ke se yeti me etu etu na etina na se wo mu tinya sa be hia asaba bi ti asem ni wo mu ankasa
2: ma yana wase na yemfa osi yenu ebema akowu atwum ena yete ne nkana na yebohwi ya atoyeti fi Western North Regional Police Command ne frase yehwemu dindindindindin na otwetwa mu arosemu esi wo sehwi sayira no gabosu mensinu mu a ano nanso ma nipa miensa hwero mu kwa hofuru mienu supradi mu dene ne Regional Police Commander DCOP Francis Chidi